0: ko ay wa juram wacana
1: diwe nam nganwa mina diwe nam nganwa mina diwe nam makwerwa mina makola

Coca-Cola. Awa. Yiwe na makwerwa mina. Na kona swikwembu swa tsaka nyamuhla.